Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi buka Ngqongqoshe noMagugu Simlane ukukhuthaza abesifazane ukuba nabo basebenzise amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini. Abantu abaningi abanalo kahlulwazi ngekhondomu yabesifazane. Le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlingani wakhe. Okuhle ngale khondomu ukuthi ke ungayifaka kusasele isikhathi ngaphambi kokuthi uye ocansini. Qinisekisa ukuthi ke iringi yangaphakathi ingaphakathi, kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle. La makhondomu abesifazane asebenza ngokufanayo nawabesilisa, avikela ukungenwa yi-HIV, izifo zocansi, aphinde agweme nokukhulelwa okungahlelelwe. Mahle kakhulu ngoba ke anikeza owesifazane amandla okuzikhethela ukuthi ke ufuna ukuphepha kangakanani uma eya ocansini. Mana nabezempilo emtholampilo wangakini uzitholela awakha amakhondomu abesifazane namuhla. Lo myalezo uwethulwe lo mnyango wezempilo KwaZulu-Natal.

Lento mntana umuntu injalo lento nganaka baba akangisho ke ngalipi modeli ngithi ungena ke umntandla ngane ncane ka 8 years umntaka moloyi webalaleli ingane kulahlelo lohlelo lulompela sento yibakethe ngena zintsuku zishakala olunye 9 kune lenyanga bakithi yeshumi u-October phela lo wo bakithi abazina kahle bathi mfu

0: Cinco Mucho, 107.6 FM.
1: Silver Chest Entertainment.
2: Intelento mtana muntu. I think na koni wangani wangizweni. Yebo bakithi, laba baphuma manje. Lengoma ephuma manje mtana muntu. Eho bani laba na. Bekuyithiye gesi mtaka mama. Bekuyithiye gesi le ephuma manje ebithi mhlobo wami. Kanti ngaphambilini. Uke wangena uma Roma Brendana. What is sombula? No. Oh, bakithi ngiyakutshela wena kwamnandi kakhulu. Ake sibuyele ngapha.
3: Hey, ivoda box CSP izokufaka edweni. Yabona ke kulezi ntuku, ikhofu lasethini. Cha, angisalithini. Lutho. Yabona CSP nithi nidla isikafting ngomhla ka 35 enyangeni. Mina ke lo ngiyidlala ama takeaways. Kungabi indaba zalutho. Ngoba uma ubanka isaka Friday, kuba ipay date ukuzonke. Nawe ke CSP ungaba izakane uma

0: 333# kunembandela.
1: Further together, Vodacom.
2: Yamnandi lento wenhlanhla yamnandi ngiyakutshela wengane ekulesitana lohlelo empela sonto sibeleka nalohlelo ngane hey bakithi ngimthanda nemakhaya uyizwa ukuthi nomlaleli uma omunye umuntu ethanda omunye umuntu ngalendlela kumbe ngalolu hlobo uyangizweni uma nje omunye umuntu ethanda omunye umuntu ngalendlela kumbe ngalolu hlobo hey bakithi usuke emthanda nawe mlaleli uyangizweni nawe ngenaka baba wenothandiwe thanda nawe bese uthandisisa ngiyakutshela wena inandile into wenhlanhla obani lapha.

0: wangibiza nawe ngasebela wavuka wabhala ubanina lona na nangumama uma nkosikazi sithole lana engumama enkosikazi sithole umaqine fika ke lo uma nkosikazi sithole umaqine fika uthebo kuyizilomo zonke ezivuke bo wenjone zenkalankala vuka wephuthalyenzeka wekhokhozi idwedwe wenoyinkondlo wembila wakosa wekhefuzile yekukhefuza ukhefuze ukhefuze kuyavukwa ubani nosonjalo nobhalile ingani umankosikazi sithole umaqine fika kuyezwakala asibonge
1: asibangela kwakho kunomsakazo ubalulekile ungumuntu FM ufanga wena ngokufunelela siyabonga.

obheke nje mlaleli bheka nje ngane kababa oh bakithi nangumabaso khadebe elaphe swapo umabaso khadebe elapha ya eswapo uthwenhlanhla dudu kulaba balahlekelwe kusho umabaso khadebe elapha eswapo uyaduduza kulaba balahlekelwe kanti nomabisi edlamini nanginomabisi lapha wemabisi umabisi dlamini wale ematatiyela umabisi dlamini naye ula eswapo ngobula ngumsebenzi eMaritzburg umabisi dlamini eseswapo uthi naye dudu awuhlangalungehli wo pataka baba hawemabisi na usengilibala mabisi dlamini awungithinte efana thinte mngani wami ye mabisi dlamini awungithinte bo Ashonga ngene 172 Jubilee 37 172 Jubilee 37 untompela yellow paper utelma uthi inkosami dudu kulaba balahlekelwe nothokozani mamba nje amakhaya usho njalo nobani no princess umzala nozethu zodoka gomede uthi hayi abaduduza kabalahlekelwe Ubona ngangena embale J222 embale lapha J222 nangumama madakeni oshayinkinsela umayimudere oh bakithi umadlamini okanjomane lona oh bakithi umbakithi mama umamsiriza uthi dudu kulaba balahlekelwe inhlanhla ngechubane webalalelayo bakithi akunye lapha esebenti kugardina street ngangena kanamba 46 number 46 gardina street esebenti kwaupondo enumber 46 kugardina street uma unkosikazi urivoka khumalo uthi jesus abalahlekelwe dudu wangibiza nawe mama uanabi nangu-ana anabi oh bakithi umama uana uanabi sikhakhane umama uanabi sikhakhane kumagubane road esobantu emasayitini uthi dudu kulaba balahlekelwe

0: your number one radio.
1: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngiyajabula mbamba. Ngiyeva phela mina kethu nabhuti isithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Yalo mina kethu mina kwathiwa mina Mswati Mbamba. Mina kethu njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kethu. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
2: Ongrudovo 107.6 FM.
3: Ithimba lezindaba kuMgungudlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
4: Sirkamenxe lesibili ihora nanka manqampunqampu sawubona umlale ntambama oyibamba likaMkhuzi wamaphoyisa kulele uFiroz Khachalia uthi akwamukelekile ukuthi abantu noma kube nabantu abaningi kangaka bokufika ezweni ikakhulukazi lapho izakhamizi zakulele zibhekene ke nengwadla yobupha ukungalethwa kwezidingo nezinga labantu abangasebenzi eliphezulu. Kusenjalo undunankulu wakwaZulu Natal uMnumzane Thamintu uthi kamaphoyisa kuzomela ifakeleke izibuko inselele yabantu bokufika ababhaciswa eNingizimu Afrika kodwa abaphatha inhlokohlela zeibhamu. Kanti ke iphini kamongameli wezwe uPaul Mashatile usebonga abantu baseNingizimu Afrika ngokukosekelwa athe wakuthola ngesikhathi engeniswe esibhedlela nangesikhathi eselulamela ngasekhaya. Ngehora lesithathu umlaleli ngizofika nalezi nezinye zizobe igcwele.
5: Sesikuqedile okwaleso
4: nto. Sifuma kanje.
5: Siyabonga mlaleli.
4: Sibaleka kanje. Hawu. Awazi ukuthula ngathi niyazicula. Uprince nje into enengoma phakathi.
5: Eh?
4: Uprince nje into enomculo phakathi.
5: No.
4: Ngangithephumani kiyo. Uthi wadaphela abantu abangalaleli.
5: No, I know. Ukuthandazo lo anculi.
4: Umthandazo. Ngizokusakhora sanyana.
5: Eh, umthandazo lo.
6: Sesikuqedile
5: okwanamhlanje. Siyabonga mlaleli ngezindlebe zakho. Osiphezulu.
4: Hayi ke kusuyigagwa ishaya. Ngiyakuvuma ngiyahoxisa
5: ngiyahoxisa. Ungangifanisi no Prince.
4: Hayi ngeke ngiyahoxisa
5: mfowethu. Prince uhamba yedwa.
4: Hayi lo hayi.
5: Mbanga bekuthwa.
4: Uphimbe idlala eyilalela emadlebeni.
5: Mekuthwa kunikezwe ama award.
4: Hayi mfowethu uke wine uyiwina nje
5: shaya. Pimbiology.
4: Mfowethu ngeke ngizokubona kahle ngo 3 usuphuma.
5: Sharp.
4: Yeah.

0: Sawubo. Aba kahle.
1: Hayi. Yashizwa kodwa
0: manje. Yashizwa.
1: Usoso nyani nawe ubelesela ngana ayihlu.
0: Esifokele snacks.
1: Yebo. Yeah.
0: Yeah.
1: Akabuya ngalomkhabo ngemkhabo.
0: Hayi, ngicabanga ukuthi ubambekile la ibambeke khona kodwa nje ubethe uzuba seduzane masishane. Kodwa mhlambe ngizothi ngikhuma uzobe sela.
1: Bona ulesland nje traffic ikhona yonke indawo.
0: Yeah.
1: Bela sonto phela. Toyza namba kahle siyakuthanda. Baphile bonke abantu. Bonke lapha kumede mwayo. Abazi umede mwa.
0: Uba umede mwa kumi.
1: Abazi umede mwa.
0: Phela angakayi kolobola mina.
1: Uzolobola bani ngihlezi ngikhuluma ngayo.
0: Shuthi umkhaba lokumbuze shuthi yena medemu ke
1: lo. Yebo. Ngibe ngithi ngizothi hamba naye-ke mina. Kuba amabholo lapha.
0: Ya, no. Kahle i-combination.
1: Kanye labe contray.
0: I-combination e-right leyo, kuleke nje. So we let's
1: see. Yabona ngoba mapapolo lo nakakhuthe bonke lo
0: nendlu. So buya nelo khuze hey kodwa hayu. Hayu. Hey.
1: Dawai bas.
0: Sizovinjwa siphuma.
1: Yebo.
0: Hey, mawuthi siyalapho.
1: Yebo siyapho. Hayi kodwa ke soyiseta le. Ngesap.
0: Angithi uyabo le ndawo engathi isibaya uphume ungena la uphumile
1: uma la
0: manje
1: ungena lapho
0: so uthi lapha uya busy uya WhatsApp la ethi bavubeni awu weni ayikho nendlela yokubaleka ayikho anye bayiphethe bavambeni Mhlonge indawo njalo ukuthi la kodwa nje kuphunywa la umngene ngasewolo orethi lapho ngisalela imzuzu ishumi nesikhombisa apha mothi kubomba nehora lesithathu kwasekhaya umsakazi umgungu Dlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital In the beginning, he created the group.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Amanqampunqampo gamanxa kwehora lesithathu sawubona umlaleli.

0: ngenza ukuthi ke omunye mhlambe ke omuntu nje oconcerned ngezinto ezenzeka lapha emphakathini awusithathe usibeke sisinize nesemphakathini ukuthi nikhona emphakathini anibhekele kuphela izinto zenu nibheke izinto zomphakathi. This is a commentary to station current affairs la ekhona esinikeza ithuba ukuthi siphefumule singafeli ngaphakathi. Inaba is 033 342 3970, 033 342 3970, 033 342 2391. Salam Seekers, what is your view on that? Ngabe khona ubulungiso obukhona ukuthi abantu beveza lapho ukuthi nabo abantu banayitolo banayonke into, kodwa uthole ukuthi-ke hayi akwenze ngendlela. Mhlawumbe singabuza ukuthi ngabe wena wazi kangakanani ngomthetho olawula kakhulukazi abantu bokufika, mhlawumbe okunye mhlawumbe ufuneke uhulumeni sowesimthole ezosicacisela ukuthi ngabe amalungelo ahamba egcine kuphi. Mase kuthiwa ugcina sekuthiwa ufanele ube khona lapha ezweni laseNingizimu Afrika. Ukhumbule na ukuthi-ke konke kwenzeka nje ngathi abekho umuntu ophika emkhathini, bonke bangena nje ngendlela behlale kanye nabantu abahlahlukene. Kodwa kusemqoka ukuthi-ke njengamanje-ke uma ubuka-ke kusho ukuthi-ke funeke siqonde imithetho ukuthi isho ukuthini, ihambe igcine kuphi, ukuze singaxabani kanti umthetho wona ozivumela. Kodwa if umthetho usho ukuthi eNingizimu Afrika kuwampoze edlemini, bashile ukuthi no, hhayi uhulumeni akasho njani, uthi ongekho emthethweni akabuyele la khona. Kodwa manje-ke asazi-ke ukuthi ngesikhathi bese befika sebevumbuka sebezobhalisa basuka kuphi, bebe kuphi, bebengene kanjani, kwenze njani. Ngabe ama-border gates ethu ayavuza, phela uma evuza-ke kusho ukuthi kuney'nkinga ekhona. Engithathe umlaleli. Umlaleli usemoyeni, sikhuluma nabani? Yebo, usemoyeni, sikhuluma nabani? Yebo, sikhona sikhona sikhona sikhona.
1: Khuluma nogatafu mhlawumbe ngikhumbula kanye ngafona ngiyawo.
0: Yebo gatafu, ngempela sikhumbula kahle gatafu.
1: Okay, kulungile. La elidlulele lapho futhi
0: ya
1: ngila unake manje kule ndaba yalabantu umkantolo womthethosisekelo ethi zobanika ilungele lokuthi bazohlala la nathi eSouth Africa njengoba begcwele kuphela. Uyabona nje kuyaphithiza manje. Ngicela ukubuza, uma uyirefugee selokhathi sele uyakwazi ukuthi uma ubaleke ekhaya ubaleke ushiye iy'ngane nonkosikazi? Ngithi yimi indoda nje ngishiye umndeni ufa ngemuva ukuthi izofuna indawo yokubhaca kwelinye izwe, ngoba phela mina lento ngiyiqonda kahle ukuthi labantu abahambi nemindeni yabo. Kuwamadoda nje amaningi usubabuka behelile, yabona behele amadoda akekho nje kusophetha ingane encameke ongenza sile nohlele-ke sibotele umuntu usentshingeni leso wakhona, futhi ubehlukumezekile ngempela-ke lo muntu asimsingazelana. Mhlawumbe saze sadlala lo hulumeni ngempela, kanti usuphuthi manje asilutho la kulo hulumeni esiphila kuyena. Abanandaba nje nathi, banendaba nabantu bonke, futhi labantu ngempela ibona abazothatha izinto bazovota nabantu. Labantu laba abazosikhipha ibona abazovota leli zwe lizosuka kuthiwa yilethu, akusele kweze lethu kuhulumeni wethu esiwuvotele lo esawubeka ngo-94 usijikele namhlanje. Lo hulumeni ngono esiwukhiphe ngempela, futhi uma singawukhiphi lo hulumeni futhi ngeke sibe lutho.
0: So lapha angazi kwenzeke imlayelo wami yanqamuka. Asinqamukanga ngoba sine-democracy, umuntu nelungelo lokuthi efone. Uma ngabe kunqamuke ngakwena ungaqhubeka ufona. Inumber is 033 342 3970. Kusukela lapho gadaf sixolise, angazi kwenzeka ne-technical mane kwanqamuka, angazi kwenzeka. Inumber is 033 342 3970 noma 033 342 2391. Sixolise if lokhu kunqamuka, mangathi usaqhubeka ilungelo lakho mlalelo ukuthi ukhulume uveze umbono njebeveza kakhulukazi lapho gadaf ethi-ke ngabe ngempela amalungelo ethu njengabantu baseNingizimu Afrika athathe ebekeke kuphi. Mabe sekuthiwa kuthiwa-ke phela funa sibheke kuqala abantu basekhaya, ngabe usho ukuthini ukuthi labantu babefika bahamba ngani bebeshiye imindeni yabo? Ma ngabe kuphela umoya ngalapho, hhayi mhlawumbe, kodwa ma ngabe mhlawumbe kwenze i-technical la kuthina, sixolise kakhulukazi lapha kumlaleli wethu lapha ugadaf kade fona. Inumber is 033 342 3970 noma 033 342 2391. Sikwenzekise lapha kade futhi ngiyabona udaba lakho la lena vele vele.

sasubabiza bese uDB konke lokho sesiqoqa sikuhlanganise sebefike bonke ukuthi abayikhulumele bona ukuthi ke siyezwa wena uthi siyezwa wena uthi kodwa thema sibheka lapha sathola ukuthi thema sibheka lapha sathola ukuthi ngabe kusho ukuthini konke lokho elindela nje uDB sobe sinawo sasubabuza sibaphenqa yonke into lela umsakazo wakho omkhulukazi mkhulu FM 107.6 ithuba lakho ukuthi ke ukwazi uphawule sibonge amadoda sibonge imbokodo sibonge wonke umuntu uthi yena uzophumela uba xoliseke if the technicality khamba kanjani number 033 342 3970 noma 033 342 2391 hlaba oduse wakhe entweni esisikhuma ngayo abadlungule ngala bedlungulwa emndeni yabo baba babo ngalana kuseqhubeke njalo udaba lokuthi ke ake sibheke ukuthi ngabe abantu baseNingizimu Afrika abakhona la ngaphakathi bayize ngokungemthetho ngabe ngempela baba bale noma khona nje abathatha advantage of the situation ushiye lapha the minister lapha ke office ngabe ngameli ukuthi ay abathatha ama chance bazodila nabo kuba ekumele vele umthetho ufuna ulandelwe ngendlela ngabe kuyenzeka na ngabe sina capacity to do so in numbers 033 342 3970 noma 033 342 2391 bangena kanjani lapha ke ma border gate ngabe imngcele ethi security enough ukuvala ukuthi ingangeni sazi ukuthi bonke bangena ngesango kuze siba check mongena ukuthi hayi usangene sibonda okay emngceleni alright sik process usungena emngceleni kune ungazi ukuthi usuthunga phakathi uhlezi bese kuqala ukuthi ke process ngabe kuzokuthini lokho number 033 342 3970 noma 033 342 2391 angina uPaula ngiveza nje isimo esikhona eNingizimu Afrika esokubabaza ungakwazi ukuthi kuPaule nawe ngifuna ukuthola abayibonda emphakathini ngifuna ukubona ukuthi ke bathini bona ngakhamba kanjani yawathula nje wangahla wathula nje ubona hlabuntu sewakhe kena ukhulume ukuthi ubona kanjani.

0: Yamle le mse mo enis kwane ba.
1: A o chemen lo la pap.
0: E o chemen la pap gopi.
1: E pafa.
0: Ya chemen e pafa o bege o tina pa chemen.
1: Empelini kunje. Ko fanele ukuthi nge march nje ukuqala. Uhulumeni athatha izinyathelo. Abaqoqa bonke labantu bokufika babuye le makubo kulokuke ukukudlengula le nto ingane ukuyizala lo muntu lo ufuna kancunye lo funeka entanjeni yemake lapho
0: seza kakhulu lapha ke lapha ebhafa usemane ebhafa ngicabanga ukuthi uyabeka ukuthi ke hayi lona wenze izinto ezisekuthephicelezi akayintanjini mlaleli wami ke ngiyacabanga ukuthi ke enye lombono asho ukuthi ke kubalulekile ukuthi uhulumeni kwakufuneka ukuthi kuqala ebakhushwe wonke umuntu wayo kwimashi okuqala elalele ukuthi abantu abaphume kulekelelwana bephume so lethi ke mase beqhamuka abantu ke sebebheka fanele bebhekeke ngokomthetho ukuthi wena ufanele noma ungafanele but ke inkantolo inqumile yanquma yavesa ukuthi ke umthetho kodwa kufanele ulandelwe ngokwenza into efana le imizuzu isiyishumi ukuthi ihora lesikhombisa lishaye bese kuqhisa uhlelo bese ngiyelapha bomfundisi ngenqola evangeli ngithi ke ake sisilungile izwe ngiyacabanga amadodakazi namadoda osisi nodadewethu wena noma ubuka ngezwi noma ubuka ngepolitiki noma ubuka nje umuntu general ukuhlemqoka nje ukuthi konke wena kuya affect no matter what idinga abantu nje ukuthi ke kuba abantu abazoqhama isixazululo nani ukuthi besebenzisane nalabo sithi ke bomthetho nje badisho lapha ke unqonqoshi wezamaphoyisa ukuthi akusebenzisane ngomthetho sikavota kuphela ukuthi ke sicela silimaze impahla yethu ngaphele yethu phela eNingizimu Afrika mase seyishaya kusho ukuthi ke sesenzani ke lapho.

asihlise nje lapho ukuthi limaze impahla ake sidile nento njengoba sazi ukuthi umthetho ofisi kuyabikwa ukuthi naba abantu sibona ngathi abekhe emthethweni. Inaba is 033-342-970 noma 033-342-2391 ngathatha ababili bese ngiyalivala uhlelo. Awungasali ke kutshengiswe na ukuthi kukhona wazalwa waphila ukhona futhi endaweni. Sibonge abafona kadaf bona phashemene sipafa baningi sibaziyo abathi ke bona bafuna ukuthi lelizwe lakheke yiyo lo ndawo ukuthi ke ube ingxenye yohlelo.

Yamela mgames uzuke siya shoshela ukuthi uhlele siguqise sidinge lapha umfundisi. Mhlambe ke ngaphambi kwenkoqo uhlelo ngizoshe ukuthi nje kusasa sikhona lapha kwi atiskhona no DJ KK. Sithi ke ngathi ke sizobamba uhlelo kuze kuyale. But ke ngithi maciko wonke umuntu nje ehlosondela kusasa ngiyosengiveze kakhulukazi ukuthi ke bonke ke kusasa bazobe benza izinto mhlambe ke ezahlahlukene ngenza ukuthi niyabeka abathandiwe benu noma mhlambe ke imshado noma intoni inkosi iniphephise kubi la eminyango. Hayi usimo asihle kudinga ukuthi sibambisane yonke indlela siphile ngendlela esiyona sisukume sibe yingxenye kakhulukazi yenhlelo nokuhlela nanokuthi ke ukuthi sisenze isiqiniso sokuthi ke abantu bayakwazi ukuthi ke bebumbane kuhle umndeni noma mhlawumbe umphakathi ububumbene. Makhosi asendlunkulu wonke sithi ke ngiyakhuleka ngithi bayethi kubonke ngithi kinceke uzenkosi abafundisi ngithi ke asiquqeni sinikeze umhlahlandlela ngomthandazo ibonda zonke khona ngokuhlukana political leaders and everyone. Ngicela ukuthi ke konke lokho sithi ke ake nisilide nisithathe ngendlela eyona. Abalali bonke nje singathi ke ilomo zomsakazo nabaphawulayo kakhulukazi niyenza ukuthi ke kube khona lokho sithi ke abantu babehlezi ekhaya bekhona bazokucabanga ngoba into icabanga ungayizi ukukhuluma besemqondweni kuphela efana nokuthi ngizwa kahle. Isemisele iplatform baningi abantu abasebekulalele abazozi ukuthi ke isixazulo sithini. Ushithi ke utshengisa ubuholi nobulida ukuthi ke mina ngumuntu ongakwazi ukuthi ke mangibuka izinto ngingabukeleli ngoba ezinjenjenje ingenxa yokuthi sonke sithi ke hayi siyabukela angindaba yami. Hayi akulungile lokho, izwe loshona ehlathini ngoba egcineni kuzoku-affecta. Ngeke sisifake kwena sesithi usukhuluma ngoba sebonakele ukuthi hey manje sebenza ukuthi lungisa kusemanje makukhona omunye sibambisane siphambili hlaba ukuthi usewakhe. Akekho umuntu perfect kodwa sonke singabantu ukuthi sikwazi ukulungisa izwe sibe abaholi abazi ukuthi ke laba sibanikezile ukuthi ababaholi bethu kuze bekwazi ukusukuma bobona ngokuthi thina siparticipate sibabaza la esikwenzeka khona izinto ezingekho right. Ngisho ngithi mina ngothi amukameyini ke ngalo ngoma engizokuvalela ngayo ngithi ke

na uma kwenzeka kukhona bathi hayi sibhonga kanye nawe babugwala lapha ya emswaneni sikanye nawe kuphela nje ngizohamba ngaleli giye elithi sengathi ngibe nawe Nkosi ngisasi ngisasho kanjalo ke ngithi ake ngifunde lapha na ke bakhona emsakazweni bathi nje babugwala babugwala nathi sikhona etendeni nomndeni wami lapha ke umamncumalo wo wakwancumalo uthi silinde ukudla ukudla komphefumulo uzo selapha unomusa lapha wakancumalo embizane siyabonga kakhulu ukuthi umyalezo lo ongene kade singakangeni egameni lika Jesu sengathi ngibe nawe Nkosi kanti laphana ke umama umlotshwa ngiyabona uphakamisa izandla uthi haleluya hashtag imvuselelo noma kanjani kodwa siyaphambili uthi noma ikanjani kodwa siyaphambili siyaphambili siyaphezulu balaleli bomsakazo siyaphikelela siyaphokophelela asipheli amandla egameni lika Jesu Christ ngithe lapha ya yebo ubaba ungubane umbovu ya okuyena umyeni ka professor ukhoni ngubane nomndeni nomfana wakhe lapha ya umncane yebo sinje ya balaleli uyibekile induku ebandla

lana kuthi sikhona sikhona babukwala uthi nje sihamba kanye nawe silapho nje wesisiyazi silapha ya ebhekhi uthi ngihlezi ke mina lapha yana ke ngiqhokisa udemeruni ngithi nje hawu sisetendeni lendumiso inqanawe lena lena ekhatorichi kwaqhimba ubaba babugwala umkhwenyana umkhwe wami awu bakithi kusami ya mkhwenyana ibambe ngakho

0: kwalokho futhi siyasiphuma sesiyaphuma yekhonte kisho mamgwala mangabe silapha ekhaya athi sinjengabantu abangena stage sizobukisa ngengqephu esikiwe isikwa ho designayo masiqeda lapho sesibukisile bese kuyima sesiya ke sesibuyele emuva futhi off stage usemoyeni ngiyakwamukela
1: amen baba nkani
0: ngiyaphila kunjani
1: siyaphila baba intane zenkalankale sobantu
0: awu nkosiyami inzwane zenkalankale sobantu ngiyakuzwa ma
1: yebo baba ngithi eyi nami angibonge emsameni
0: nkosiyami yebo
1: ngisabagiduzeke kodwa nje ngizothi induduze enkolu
0: yebo
1: induduze enkolu itholakala kubaba unkulunkulu eyi abaduduze bayekile baba sonke nathi siyizilomo
0: yes
1: nabalaleli bonke nje nabasakazi bonke bomgungu ndlovu FM
0: eyi siyabonga ma kakhulu siyabonga njalo induduzo yakho
1: indeni amen
0: amen siyabonga kakhulu yebo esinye sezilomo ke leso unzwane zenkalankala esizilomo sesebhongile emswaneni usho kanjalo ukuthi nje awu bakithi nathi sila emsakazweni yebo ngokumazi kwethu okuhlukahlukene sivele nje sibandisheke egameni lenkosi yethu Jesu Christu wase Nazareth so ke siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi siduduzane egameni lika Jesu Christu Amen. Ake sibone nanga omunye umlaleli futhi la balalibomsakazo uthi

Alright, okay, 23 minutes aside, I feel like I'm 10. Kona banye bafethela basibamba kamnani balapha ke endaweni yasemkhondeni. Bathi all in order mvana, sikulalela ingoma yasho iqhuma phezulu. Ukholapha ke uphila wakazithola, the legendary. Hawu kodwa legend, awumntanami ngiyakwezala mntanami. Ukhona lapha ke uphethe lapha ke insizwa kaDlamini ubafu uphethe lapha ke uLindo kaDlamini bathi bayibamba kahle kamnandi lapha ke lapha ke iNight Shift balapha ke emkhondeni enye lapha ke bafana nikhokhile bafana bengizoyigagula lapha ke inkampani yenu kodwa bafana ngoba yokuncana nikukhiphile keke angivane ngonxa angivane ngihlehle angivane ngisilize yakwazi lapha ke ukuhlehla kancane ngishaya step back ngiyanibona kodwa ukuthi nikhona nisilalela kamnandi kolapha ke endaweni yasemkhondeni bafowethu niphephe ngoba siyazazi igila mkhulu siyabazaboni nesiyazazi izigcwelegcwele futhi yazi ngiyabona omunye ngiyabona ukuthi ngeke ngathi bafuna ukumthatha ngathi bafuna ukumthatha ngasho ngathi yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye

ethi ngikubuyela ba 4 minutes ongizale mina ngigate ngivane ngivalelise ngihambe ngihamba udu ngihamba udu angivale ngiqophe kamnandi ngalapha ke ingoma lapha ke Pignaz DJ Tira futhing lapha ke Pignaz yamametsa lapha kumlilo ungawulokothi umlilo ngempela lo sazozayo njengamanje umlilo ngempela nayo lapha ke umsihlisi lapha ke umfoka ngwane okwakho sithi ke peace and love uzithande ngaso sonke isikhathi oze ngikushaye ngalo layini lo engakhuliswa nga ungayenzi into engekwa into engeke nami ngiyenze le weekend uyiphathe kahle sikuthanda ngendlela esimanga mandla kaDlamini peace

Twitter lapha kodwa nje yayithi nje lo myalezo lo uthumela kulo muntu lo uthi umthumela yena no uhlotshise ukuthi uyephi uyapi lo myalezo lo lo uthumela kanti ke sisa lapho nje kona le ndaba le yokuthumela ama SMS za wrong hey nansi indaba la yazi inkinga nayo futhi le ndaba liphathelele naso esihlokolisi lana ke kule ndaba yethu okunekhaphu lethu nje ezikhulile nje impela futhi nakhona nayo leyo khaphuli okwathi ke ngomunye ubusika hayi ngenxa ukuthi kwakubanda kakhulu hayi base bevumelana le ukuthi hayi baba asike sithi ukhulule inyawo sekulamanye amazwe bazi bethu sikhona izwe babeye kulona ngesikhathi beshade futhi bathi singalesi sikhathi sonyaka selifudumele so bebezwa khona nje beyofuna ukwenza into esakulike second honeymoon yabo yabo alright kubile nginto be right belungisele futhi kahle kuhambo labo inkinga iqala la mase belungisela kahle uhambo labo ithikithi lebhanoyi bangalithola ithikithi lebhanoyi ukuthi bekwazi ukuhamba bobo belingisese sodwa baye inkinga bavumelana ukuthi ke umkhwenyana ozohamba qala ubese ke unkosikazi kalandele ngakusasa hayi bengamna inkinga futhi nalapho ihamba indoda ifike kahle ke yamukeleke kahle yonke into ibe right futhi tema sisifikile sicheke in kahle ke isise roomini yayo esithi no ayi ngisende SMS phela bo ngithumelele le movie khanga manje uzomama uthi ayi ngihambe kahle sengifikile la ngikhona ebhali number ngenxa ukuthi bhale babekwe kwelinyizwe so i-SMS number lo yakho khona abhale kahle ke inamba ke kanti uzogeja nje kancane nje inombolo akaboni ekwathi mase lento zeli mase senda ke message ke kanti izongena umuntu ozongena kuyena izongena kumuntu osifazane ngeshwa nangebhadi obekade efihla umkhwenyana wakhe naye lo muntu osifazane ngalo lolo suku ukwathi intambama ke lo wesifazane usethi ayi no ngovethi ngiyazi nginabangani abakude abangakwazi ukuphumelela emncwabeni angeke ngibheke nje yabo ngithola iminyalezo yabo yenduduzo nani nowila athuka khona wacishe woma mayesefunda ngama SMS zakhe ufica umnyalezo lo uqhamuka endodeni le ebithuthumile unkosikazi wayo i-SMS ekhaya kanti ugeji inamba sendele kumuntu o-wrong i-message ke yayifundeka kanje ithi nkosikazi wami othandekileyo sengihambe kahle ngihambe ngafika ngiyazi awulindele ukuzwa kumina futhi kuyakuthusa lokhu kuzokuthusa ukuthola lo myalezo oqhamuka kumina kodwa ngithi ngifuna ukwazi ukuthi ngihambe kahle uhambo lami libe luhle yonke into kanti ke ngifuna ukwazi nokuthi sekwaba ne-internet ngala and futhi ke sesakwazi nokuthi sisendele othandeweyo bethu ama-messages uma sifuna ukuthi basendele abasemuve emakhaya ngithanda ukwazisa ukuthi nkosikazi njengoba sengifikile nje la yonke into isimi ngomumo ukulindeleleka okokufika kwakho kusasa ngiyathemba-ke ukuthi nawe-ke uhambo lwakho nkosikazi luzoba luhle njenganololu lwami sengijahe kabi ukuba nawe yimi othandekile umkhwenyana wakho ukhumbule njalo mlaleli lo myalezo lo ungene kumuntu wesifazane obekade eshonelwe yindoda leyo ndoda leyo ebekade ingcwaba ngalo lolo suku athola ngalo lo myalezo osumtshela ukuthi uhambe kahle lonke into uhambela lube luhle kanti ke yonke into isingoma ukuthi afike ngakusasa ukufika kwakhe ngakusasa naye indoda isijahile ukumthi ayibo ambone unkosikazi wakhe lo uthi usendela umakoti wakhe le osele emuva kanti lo imeseji izongena komuntu o-wrong obekade efile umkhwenyana wakhe yiso-ke istori esinye nje esiphathelele naso nje lesihloko lesi ukuthi kuyenzeka impela uthi uyasendebela it's either WhatsApp noma i-SMS kanti uzoyisendela kumuntu o-wrong futhi kube nebhadi ungasheshe uyibone noma ungaboni ukuthi hayi hambe iye kumuntu o-wrong wena uhleli ulinde impendulo ngala lo ngale u-confused ukuthi hawu lo myalezo lona ubuvele uqondise kumina yini noma mhlawumbe isitimela sigeja umzila akungitshele lapho esakwistori mlaleli wami ungishayele lapho lapho khona lapho emsakazweni uthi 0333423970 ngeke ngiluze nje udaba lakho kanti nakhona kwathaphi ungabhala uthi 062315 9186 akusishayeleke lapho sike sizwe nje udaba lakho ukuthi wena yini le eyenzeka kuwena
noma eyimuphi lo myalo.

uba uthumele kanti ey ezaphambani inkomishi akungishakela lapho kumlaleli wami ke ngenkuzo ukuthi ngezudaba lakho nje ukuthi litheni.

Okay nje uhabhala lapho ku TikTok kwakho nje uyekhona nje lapho ku live ku TikTok uthi utype lapho uthi sihle ba uzongithola ke lapho ku TikTok ngishaya live ngishaya khona ungibone ngihamba nayo ubukho ungazi ngenziwa bethu ukuthi bwasha kwacima cha uzongibona nje bukhoma ngixabana naye imishini abelungu le aha kanti ke njengamanje sithi 21 minutes past kanti ngithanda namhlanje usuku olukhulu hayi bu usuku olukhulu namhlanje nje khona bayolala bekhala khona bayolala bejabule ngoba namhlanje uyedwa vo ozohamba nayo omunye uhamba ubuyele muva ekhaya inxele isithupha ayike ukuthi kuzoba kuhobani makunjani asazi lutho ke ngalapho asazi kodwa ke uthanda ungathandi uyedwa ozohamba nayo umunye ubuyele muva ekhala.

Kanti ke njengamanje nje singakayivali ke segment yethu ngoba siyazi ukuthi mase sitheke ukuprofilela ke iartist lethu so sesizokudedelela ke ingoma zakhe yalo muntu soyeza ukuthi sikhuluma ngaka njengamanje sokuthi sithi ukudlalela nje ezinye zengoma zakhe ke uTira aduma ngazo nje kakhulu nesimazi ngazo kakhulu yena ke umalume Bearings umalume uyalumana.